ta ku hi vuka munhu ni munhu a hlengela hi laha a hlengelaku hi kona ka siku timahela byakwe ku a cikukisima magikula lava ya ku xikolweni va ta hlengela hikuva xikolweni hina hi ya ku masin'wini munhu munhu a ta masin'wini kakwe a ti lavela mihandzu yakwe hina hi timahelaku swa mabindzu na hina leswi ki nga dya hi timahela swa mabindzu hi ni 5:12 hi simama hi ku navela yingiseti lekinene.

0: Ili loka na haku pandari. Hila vete la kota hinga ula mwengi siti hii. Chazwa a longo loko gichile murim. Haku batukwe nga Msambiki. Ni 5 horas ni 30 minutos.
1: Gichile murimi.
2: Akusukela muvulu kala wazihlanga.
1: Mabulu hita urimi. Ufui zwengwe ni magela manene. Gichile murimi
3: kamishu ya nyamunka hingeswe lahamutini wawena kasi hitavehe kuchikitsela lulongoloko ilongoloko kota tulovetu mishu ingu ni inguani kusikila mvulu kawa zikano hita kuchikitsela lahi kumakuma tsangu ya ta urimi ufui zingunima gela manene wanyamunka lungoloko ulu manjani kamina arnindu masingi kami chini kuna naina kuluri watiru Bernardo Salomão hiu mbriga hina hikari himina velela au ingiseti leginene Gichile murimi ina wakuchiwa kami shule za kukingimuka ukongoma masingwini hikari sondela lumuka ta chihala lichichi imbilili wako kasi kukinguni gungwani hamimurengeli watiku kwa Msambiki lui ahuweli lakule zaku hifaneli kutiwonela hifaneli kulonzota hamichongwa chongwana lumukungani mati kasi habinzula longo lukwanya munga utavini hlengelo waina kulure watiru Manuel Schmel itahidzala ku kamishuli izwala kuihi kwatsa kwatsa distrito ya janga
4: kumeka lumu ka muganga wa Shibasa anze ni ka distrito ya janga la hitulola na madala judisio kumbani murimi wa timbiu tu hambanambana ata hejwela kutimbiu liti arima kunu uhlavili gangana kukala kachikatilechi anze ni ka mitirule ailonzo ota kukusketela ka malembe maunzeleko judisio zidu urima
5: Mina nzirima makofu, nzirima tomati, nzirima asibola, ni mazambani.
4: Uvalili lembika mwiche?
5: Nzivalili lembika 2025, kala jwepi nzitira kula hachibaseni. Maja akutira hema singwini, janzita hema siku na nzitira masingwini. Nzivalili kutira lumuka kamikova. Nzikara tela hima kaya ya mati. Ntawe kwa nzinga huma nzita senu, Shibasa pra nzita rima kona.
4: Si, aushavu nga naku, giringa na lipi mumu?
5: Giringa na maizo menu jidoji hektari.
4: Si, unyimili kwa la hanu kutani, kuna ni makungu ya kuengetela?
5: Makungu ya kuengetela makone. Kuna ndao nzipreparara prepara rakujwe jukungani mungi ikitari nzito anekisara ka doji ikitari le nzitira kukona nzito anekisara manzu mungi ikitari pla nzita wana kuzitatira hima nika maluwa kuhisa utaku
4: se ima limu nunga itirisa kasi kwa usangula ntiru lugu saseke uwana kulumu Shibasa
5: investimento inisiali kuwini malia cerca de 500 mil metikaj hiyo nzinga shaba hiyo na ashpasu la nzinga kuona nzishaba hiyo na tipa ineli ni mabomba la nzima tirisa kula ni joke leju nga kona la masingu ni nzitara kwa hiyo
4: si marili ya paketi gawe na nukutani ukumili zivunu hika kilu gamufu
5: ya paketi gami na madalo
4: si nukusangula kuwe uhola atululu nzota kusuketela kalimpigi unzileku lumu Shibasa ja saseka kuhusimama nukutani jilaga kukilela nzako
5: Jona chanzi nyika kusimama nzi ya pambini. Kota li nzi ula kukunzina ni uwe gitari la haya nzi zama kukuitira pra nzi tapata ni la. Jukomba kujanzi fambela jona. Jukomba fambela kwa hati polisi nzi pimisa kundungani makungu la waya kuengete la Shibasa. Prukulu kwa jinga fambini. Nima pimisa la waya kuengete la Shibasa na nzinga ina wana.
4: Si aunda uga ushavisi kati mbe uleti utibinzu lako. Gikona ikuwa lomu Shibasa nukutani washavisa kai wanyani miganga ikumega kundzini ka provinsi.
5: Lomu Shibasa hashavisa hauma nitimbeu hishavisa mashishi asimpetwe huma nitimbeu hishavisa agiuwa nambe hishangamu kambe hanyima la habazarini hishavisa
4: kati ya ugawi hivi katimbeu leti utibinzo lako gawaneka Lomu Shibasa nukutani akuhumelele vanya mijiri kasi kuwewa kilisala nzako antamu luo utirisako kasi kuisa pambini atiru luo udai ganjala Lomu Shibasa
5: kwatsi kwatsi masungulweni ka kona vazamile ku ndzi yivela pipini ndzi va kuma lava nga yivela pipini ya tshama ehasi hi bulisana na vona ndzi va layela va ndzi va byela ku a hi swona no ndzi mahela ku buri mina ndzi tile hi kule pra ndzi ta tirha lowu a ku tirha lowu ma ndzi vhuni mina basi na n'wina wu ma vhuneka buriki ma kuma bixikato laha mu tirha ma xava bya mina lowu mu lava byi lavaku ku xava ni ta u ndza mu tshinitisela a bya ku kalaha kusuhani kusukela ka laha va lava ku yiva pipino kala seno ya hi se wona ka byi bya ku yiviwa kambe va se nghena kambe va yivela
6: se lomu va kona vanhu va kumaku zvikwakwa vangani unga navo unga vakoka kasi ku vata ku vhunetela mitirho leyi hakuva a wu nge yi ma wetelela wula leyi ku hundza ka doxa wa maekitari
5: ndzi ni vafana vambirhi ndzi nga nawu laha va nga va permanent depois loko ku hi ntirho lowu wa wu nyingi hi ko hi vitanaka van'wanyana vanhu lava ku ta mahaxigwaza va mahaxigwaza xa vona va hola mali ya vona va suka va famba
6: se xi nga va xichilayelo xi siyaku ka van'wanyana va makabyi va ti ku gaja nga muhambi lomu ka tiko ka Mozambique kasi ku va nga tshami le lahasi va swi tiva leswaku a misava yi na ni bindzu a misava ya daya ndlala
5: ma xilayelo hi lebyo lexo futhi xa ku a misava ya daya ndlala a ku tirha swa ku nga pra mina hi swona swi nga nilisima porque ku hava munhu loyi a vhukaka ekaya a nga pimisi ku nwa chaya or talvez a nga pimisi ku funya rhali nambe ku gachoga ta u suka famba a ku na wutlharihi laha ka swakuga thank you hi tirha hi rima pra hi ta kota ku gandzala pra hi nga dependera hi swi swa ku ta hi lomu joni porque a masiku lama nga hundza kale a mazambani na ma ti va kumata hi joni hayi mati va kumata hi jona hi nga matiku mazambani ma huma lomu ka hina maxi hi ku tinyiketela hi ku swi vona na swi tiriva hi vangana hi tinyiketela hi lawa mazambani lawa hi ta susa mazambani weti gitaku hi ku ta ve ni mazambani laha merikado ya kwalomu ka hina ka Chibasa kwalomu ka hina ka Jangamu kwalomu ka hina yi Nyambani no mupresisa ku hi ya Joni hi tlhatuka mafrontera na hi la byakuka a hi tirini vamakwerhu
6: i mali muni u yi kota ku yi kuma loko xa mazambani hi wethe ku fananisa nyana
5: hayi andzi nga ta yi tiva ku hi mali muni porque a mazambani ha ku na ndzela ku sangula ku xavisa jema ndzi nga laha andzi nga se xavisa mazambani andzi nga se byala mazambani lawa hi wo sangula hi wona lawa and talvez rendement ya kona ndzi ta swi vona loko ndzi mbetile ku xavisa hi ko ndzi to zwona ku ndzi kumi mali ya tanto ya mazambani
6: se hezwo swi karhato swi kumaka ndzeni ka tirho lowu urimi ulondzota ku lumuka muganga wa Xibasa a Jangama
5: a chikarato cho sangula emaka xitrume porque hina hi tirhisi bya makimi ku hezwi rhandzi ku tirhisa makimi ku porque makimi ku ona ta tsutsuma timbe ku kula sima xi a hi woni maka ya mali lomu ka phakiti thank you hi wona a Saudi ya vanhu lava toga leswi hi tirhaka byona ndo hina hi tirhisa ngopfungopfu xitrume ndo wa xitrume xikudi i 12 km hi laha nga kona depois thank you uya kwazi district di nyarimi hiko uchi kuma kuchitirumi nkwantu kia mimova kwa na mitrisa kwa hii mitsongu wani hai chukotu kunusa chitirumi cha chingi pra hita chitirisa ndao lechu yi konstrangimentu yo sangula aya umbiri hiku fumaleka ka mitorotoro ka tingwanyani timaki na takupodi tivunetela kutira nambi hupimisa kutira tiari ata ta hombe na hi nga na maki na bya hi karhatela porque a ku tshemba ku tirhisa mavoko ya munhu bya karhata ndzi constrangement ya yikulu na yona hi nga na yona hileyo ku fuya ku keneleriwa hi michini ya kona ya ku tirha hi yona lomu masin'wini
3: magezu ya Judici Khumbane murimi wa le Chibatsa a Jangamu kwalomu wa provinsi ya Nyambani na tileko ta Hlawuta hi ntirho wa ta urimi ni ufuyi laha hi zuleko hi matshangu matile ku na yina kulori laha Manuel Schmel gichile murimi wa nyamuhla ivi a lunghiseliwa a tlhela ta hingeleti wa mina Armindo Masinga Bernardo Salomon ivi ka michini gichile murimi
1: gichile murimi
2: a kusukela muvhulu kala wa zihlanga
1: mabulu hita urimi ufuyi zvimwe ni magela manene gichile murimi
0: hi jona himungile Armindo Masink hilongolokulu akale chikati mo 17:05 horas ne 40 minutos na kulorantiro Armindo Masink atela uya ni mahungu hichindao.
7: Provinsa yo Inyambane ni masoko ayo.

0: termos de tempo, o ritmo de trabalho é completamente diferente, em função de meta.
1: A Meteoria Rádio Moçambique, Ive Ia, a Hospital de Chahombe, a Lumka Província de Nhambane, Kasiku Yabula, Nilava, Bamahilue, Kumakunu, uma operação Lawa, Leio, Rikumil Mamano Mungwe, Angalo Muchipital, Ninguana Wakum, Loi, Angave, a Mahiwa Operação, e Kumbik Silikutsaka.
2: Tarcísia Natália Guilengue, Ningu Zipa Nangitsakiri, porque a campanha é de Tangidusa, Mau Kumuni, Ninganani Roma. Eu ganhei bem com a minha campanha com o doutor Amo Tenderego desde o início. Eu não sei para fazer engana já giba a doença nessa porque dá se vê de 3 meses e a crise e sempre tinha que estar no medicar, no medicar. Olho já tsukwana.
1: Magezo ya mamano wakari ndzoka kunwana waku amahilo operação lei anga vilela kuhunza malembe ni magela manga na dral kombekisa kutsaka hikuve makunu mwana waku adahilwe
3: atikweni ga Msambiki tirelilila tihlayo ta vanhu vanga luza utomi hikota ya timhangu ta mimova kota ku amba ka Armindo Masingi.
4: Vanhu vakuringana mazana mambiri makuma naro ni khanimuni lomu atikweni ga Msambiki valuzile utomi nzeni ka khanwa tihweti ni yingwe tosangula ka lembigale ga 2026 leswi hikwalaho ka timhangu ta mimova tingave timaheka ta kuringana zana khanwa makumi ni gingwe ni khanimuni wa tona. Ahlayo leyi yi komba ku relela loku fananisiwa ni khanwa tihweti ni yingwe ta lembe gihundzile ku ga 2025 laha ku nga ve ku luza automi avanhu va ku ringana munhu wa mazana ni khanu ni muni wa vona hi ka timhangu ta ku ringana mazana manharo ni makumambiri ni khanu ni yin'we. Hungu givi ginyikiwa ka mutirhi wa Radio Msambiki ha Alcides Makukuli na ku hi khari ya ku ta hela inatro tsindza ka maputsu kasi ku ta wona hela kusuhani ku zwini leswi nga vanga ku mhangu leyi nga daya a makumambiri wa vanhu ni muni a heleni swi nga maheka. Alcides Makukuli a ti a xikarhato xi nga kona hi lexa ku a timhangu leta titsongwani ti mahekaku kota ku rikile ku tlhelela ndzhaku ku ta ku luza ngopfu automi avano
5: ni zwi karhato leswi humelelaku laha ka timhangu leti a swi kumeka na swi relela maxi va vona leswaku a tinghozi ta hasinama ti humelela i ta hasinama ti susa mihefemulo ya vanhu
4: kasi ku a timhangu ti yisimamisa ku tlhelela ndzhaku Alcides Makukuli i karhi a kombela ni ku kuca vatshembeli va mimovha hambile lava va fambaka hi mikondzo leswaku va fanele ku hlonipha a nawu wa ta mafambela lomu switarhatwini
5: hina va ku chayela mimovha tenge hi hlonipha swikombiso leswi swi nga kona laha xitarhatwini a swi kombiso leswi swi vekiwile kasi ku hi wulawula nazwo swi hi gwela leswaku hi wa hi mafambelo hi fanelaku ku hi nga famba hi wona laha ndleleni se hi na va ku famba hi mikondzo kambe hi ni mfanelo ya ku hi tiva matsemakanyelo manene ya xitarhato hi nga phuzi magwala loko hi lava ku famba laha xitarhatwini hi tiva ku hambi vanana va hina loko va ya xikolweni va nga hlakani laha ndleleni laha xitarhatwini tende va tiva swaku va tsemakisa ku yini va fambisa ku yini kasi ku hi ta pumba a tinghozi leti ti humelelaku ni ku susiwa mihefemulo ya vanhu hi tinghozi ti humelelaku.
4: Ku vulavula ka Alcides Makukuli wa ku ta hela inatro a tsindza na karhi a kuca a vatshembeli ni va fambaku hi mikondzo ku va tiva a ku landzisa nawu wa ta mafambela lomu switarhatwini.
3: Mahungu ya Nyambani. Lomu doropeni ga Nyambani a wu rhangeli ga doroba gi lava kumbeta a wu aki ga mingoma a handle ka nawu Orasio Romão.
6: A mfumo wa doroba ga Nyambani hi wona lowu wu tshembisaku ku wu nga ta tsetselela a vanhu lava va akaku nyamuaki tiyindlu ta mingoma aka mabayiro ya ku tsalangana hileswaku ku na ni vanhu vo karhi va kumeka ku na va karhi va nga nghenise maphepha ya ku kombela ku aka mingoma aka mfumo wa doroba ga Nyambani. Kasi a ku fihlala va kumeka na va karhi va aka a mingoma ku tani tiyindlu ta byi ni husiku goja ku hlamuliwaku se a mingoma wu tlakukile. A munyiki wa mahungu aka maphorisa ya mfumo wa doroba Honori Emilio yena loyi a nga wo leswaku a ku fambeni ka lembe leki ku kumeki na ku karhi ku tsumbuliwa a tlhanu ni yinharhu mingoma yi nga akiwa lomu ka ku fihlala a wu leswaku a tlhanu ni yimbirhi se yi kumeki na karhi yi gondlomoseriwa. A mhaka leyi yi wonaka ngopfungopfu ka miganga ya Liberdad ni Mwele ku ri mudoropeni. A munyiki wa hina wa hungu yena loyi a tshembisaka swaku xisexo xi ta va xisimama kasi a ku kupula van'wani lava va fihlalaku va aka mingoma ni husiku ya ku sa leswi swa betelwa
7: lava va akaku handle ka nawu va tsayisiwa kambe va kona lava va kumaku wa vona loko u chikeleriwa hi group ya fiscalization ntao ha bula na

0: favela e ao longo de Tarapina.
1: Kijile mwingi siti wa chiticha ingemban hoyo hoyo kwa umani nungono kwa umafambela lumu shitaratwini kwa tantolo wetu wasibili ni wasibili hii lo kuchikele li chikati hii kuchikete la li kahaka wena kasiku hii buli sana hili jim ingawe jona niju ingafamisa jona aviki gingambela se anyamunta itawahi bula ni baba Diocleciano Matimpi lo ningatumulo saka li chikati kijile hoyo hoyo kwa umani nungono kwa umafambela lumu shitaratwini
2: Izona kichile ebongile ehlaleta bonga kambi kutanyi kwa chikatileji emitiri ya Radio Mozambique kasikuve itawula wula hile tinga titira a kufambeni ka vikilege loko hekare itawula wula vikilege iviki ga mihloti iviki ga kurila iviki ga kushaniseka nguvu ko loko hekare hichuka he khangeni timhangu timbiri kambe hintsengo wa timhangu podi wula zwa kutitsongwana maloko hichuka hezvigelo kuluzile a makuma mberi nenkhano vanga 25 wa vanhu hilaka timhango timbiri hevhiki gimwe zvabayisa zvasanisa a mi hanzu yo fananele loko hekare hichuka khelo gala vakubayiselwa kumari zvakubayiselwa vanhu vambiri kasi kuhohlomokela nguvo a memova imbiri hile jirilo hingana acho ka vhikilege loko hekare hichuka hangaula zvakuhambilembe gok wonga sekhangana nezvofananele zvi kani lezvi zvihikumile xikarato cha hombe loko hi karhi hi cuka timhangu hi vulavula ku hi tona hi vulavula hi ku chayisana ka mimovha hi tlhela hi vulavula ni ku chayisiwa ka munhu leyi ya ku chayisana ka mimovha yi mahekile a Helene a district ya le Zavala kasi leyi ya ku kumeka ni ku gandliwa ka munhu swi mahekile le ka Masingi kusuhani ni laha Centre de Dispensão ntawu hi tona timhangu hi nga kumana nato loko hi karhi hi cuka hi swigelo ku vonekela leswaku ya kusungula mhangu yi fambelana ni transit forward amao unga ku amova u fambela sen ka tlhelo kunga kala u nga fanele ku fambela hi gona kasi swi kona kambe na swi karhi swi patsana ni ku yini ni ku tsutsumisa ka mimovha ya le ka Masingi hi xungetwa ku tsemakanya nanga cukange nga matravesia kasi kambe na yona na yi karhi patsana ni ku tsutsumisa ka movha swi nga vile swigelo bya le timhangu hi tlhanganeleko na tuvikilege hi wola ku haka kunene ni ku phindaphinda leswaku i vhiki ga mihloti
1: izona a loko hi cuvuka a mhangu leyi nga humelela le Heleni a loko hi vona nhlayo ya vanhu lava nga hali ka movha va hundzisa nhlayo leyi a movha lowu u nga fanela ku pakela se hi ncini leti nga phazameka ka vavoneleli va xitarato ka siku hi ku loko hi swi vona vanhu lava nga ndlula hi leyi lindlela va ndluli laha u nga ni voneleli va xitarato i ncini leti nga tshuka xi phazamisa ka siku vanhu va ndlula va ndlulisa va ndlula na va ni ntsengo nyingi wa vanhu lomu ka movha
2: hi lexi xa hamahaku ku kala ka xikhati lexi va ku karhi va laka ku nyimisiwa nyana mintirho kasi ku swi fela ku yini a komisano leyi nga wumbiwa kasi ku cuka ku zwini swigelo i ntirho wo hama hi wako kasi ku la ku tsungula leswaku kasi ku nga va yini i nga ve fali ya muni yi nga maheka lowu i tirho kutani hata u ta wu neha hi ku famba ka masiku kusa ku ni makomisano lawa ma nga wumbiwa kasi ku ve ma ku yini ma hlola leswaku ku nga ve zwini xi nga phazameka a ka yona mhango leyo a ku za vanhu lava va kumeka hi ntsengo wa ku hundzisa
1: izona a loko hi ya le Masingi a hi vuli leswaku ku ni loyi a nga luza vutomi na yena hikwalaho ka ku chayisiwa hi movha a loyi a nga chayisa munhu loyi a nyimile a kumiwile kasi ku a hlamula timhaka leti hambini ku vhunetela ngangu lowu hambileswaku a muhefemulonge hi wuyelele kambe ku vhunetetela hi swin'wani hambini ku a kuma ku nyika a kuma swikhatiso hikwalaho ka ku amahele a mhango leyi
2: a mhango leyi a nga nyimanga a chayisile a profetara xikhale xi nga xo kha wusiku a tsutsuma kani leswi mitirho ya vuphoyisa hi xinwimi xa district ya Masingi xinwimi xa province ya Nyambani yi kona hi mahantirho wa ku mu kuma wa ku mu lavetela ndza kholwa yi ta kumeka kusa mitirho a malinya za operativa xi masionariwe kasi ku kota ku yini ku a kumeka a ta fela ku yini a khatisiwa a accident i mhangu ha tolovela ku khetela leswaku loko kumana ni accident u nga tsutsumi hikusa swa tiveka leswaku i mhangu swa hloliwa i ntiko wa timhangu ta ku vangiwa hi munhu maji xi kona a timhangu to swi vona swi aka kunene ma ku swo khe swi na ni tratamento ya swona ntawu ha kombela leswaku azvikwata kudhulukwahizwa wazvikwata kuti hengera ta leo poison kasi kuti makata kuti hloliwa azvisunguli hiyana zvamahaka vamwana vatsutsuma kachikatiri chiya vagoma vati hengera takachikwadra chokara chimwana chikati vamwana vatsutsuma ini vatsutsuma lezvi mahaka kuzvako achitsungu ndzaka loko munhu achaisile shiya chiya kumakana chiholovisa hambe kumuba hambe kubamba kudaya munhu lwaye mazvi kuva nyingi vakona vatsutsuma goma kuti hengera ta mapoison ndawana vela kuna inawo anga miyeli kala kachikati chakuleya ati hengereta ka muti wa upoisa
1: izvona ndzaka kuonekile mhangu leyi yi nga heta mifemuli nyingi ya vanhu kukoho ntirho lowu muma ha ku kota mavonelo lwa xitarato ka ndhawu leyi yi nga onheka mhangu loyi ku loko hizwa i ndhawu leyi ku talisaku ku onheka hi ntamu a timhangu ta mimovha
2: a ntirho hi humahaka hi lowa masiku wa gondziselelo a xibamu xa hombe xa hina kasi ku hunguta tinghozi hina hi vona leswaku gondziselelo hi tawula leswaku kambe hi wa hi lomuka jornada national de transit nhlokomhaka yi nga wula leswaku na strada kada viagem segura e uma familia feliz swi la kula kwini swi la kula leswaku laha xitaratweni loko li endzo li sungula ligama khwatsi mingango yi kumeka kona yi karhi yi tsaka hikuma loko ka vhiki leki hi ve ni ku nyimanyima nguvu hi tindhawu tinyingi hi ve hi maha mintirho hi ta wulawula hi ku ringana a 15 yin'we mapalestra nga dzasezo wa mapalestra laha ma nga gondzisa ku ringana a 8486 wa lava ku famba hi mikondzo hi gondzisile lomu swikoleni laha hi nga gondzisa nhlayo wo ringana kwa 1670 wa tialunu laha ku nga ni ku ringana 367 wa vagondzisi hi kha loko vachembeli va mimovha hi nyikile gondziselelo ka nhlayo yi ringanaka a 6369 wa vachembeli va mimovha ya ku tsalangana hi nyika gondziselelo ka vafambisi va mabasikini hi nhlayo wa 54 kasi vafambisi va swithuthuthu hi nyikile gondziselelo ka nhlayo yi ringanaka a 8069 kasi a vakhileli va mimovha hi ku tsalangana va nga vapasajero hi nyikile gondziselelo a nhlayo wo ringanaka a 17012 le ka lava ku pfunetela mimovha liya xapa hi nyikile gondziselelo ka 1050 wa vacobrador kasi na hi karhi hi sima malume mabazarini ya hombe hi vulavula ngopfu hi mabazari yo fana na le Nyakowongo hi vulavula hi le Nyarimi hi vulavula hi le Zimpeto lomu ko fana na lomachichi ni man'wana mabazari lama nga lomu switaratweni hi wona hi tolovela ku fambela ngopfu kona kasi kuyini hi swi kota ku va hi hlohletela vaxavisi ni vaxavi kasi ku va va nga xavisi lomu switaratweni hikusaka ka man'wana munhu wa rivakela wutomi gakwe hi ku tsutsumela ku ya xavisa chumu ndawu hamahanyi ngopfu gondziselelo leyo aka tindhawu ta ku tsalangana
1: i zvona aloko hi uya kumbeleni ka vhiki a tsukanga ku vonaka a vatshembeli va mimovha va nga nyikiwa a swikatiso hikwalaho ka ku va nga na matshamelo manene va nga na malunghelo ku fambisa mimovha kumbe hikwalaho ka ku nwa a mabyala
2: le ka lita byala hi mahele mintirho yi ringanaku a 40 wa yona eka siku sechiwa ku ringana a 160 wa vatshembeli eka vona a 5 va kumile na vapopiwile kasi a 5 hi lava va nga susiwa xitaratweni ku nga ku nyikiwa a mapena ya sisori kasi a lava 5 vonhle hi vona va nga swi kota ku va hi va tsayisiwa hi mitsayiso ku tsalangana ka yona hina ni mhaka hi la ku yi ambaku yi nga vonekela kwalaho ka byala vhiki leki a handle ka ku tsayisa hi ku va nyimisa a ku nwa i kona a nga khonwa a valelwa hi ku kumeka na ni popiwile ku hundzisa mpimo wunyingi ga masiku hi tolovela ku munhu loko a popiwile hi n'wi susa laha xitaratweni a tshama gimbela byala maswi hi nivhel ya ku popiwa ka loyi hi nga mi kuma khati leki aka district ya le Jangamo a nga nwile ku za loko hi popoliwa ku kumeka leswaku muka khata wakwe ku ni ku ringana tilitro tinharhu ta byala a nga 3.26 mg lweyo i zwi leswi chikela muka ku yini ka ku a khonwa a valelwa ku loko hi cukile kambe mufambisi wa movha wa kekeke u nga movha wa xapa humahaka kusukela ka masingi ku ya ka maputsu makono a kun'wana a popiwile a munhu loyi i konsideriwa khwatija i lomu ka wugevenga ku popiwa hi ndyangu mu khoma a vulant wo komprometera vutomi bya vanhu vanyingi makono hi khangeni na yo mhaka leyo a ka vhiki leki
1: i zvona hi ka vhiki leki kumbela ka vhiki u nga to wa ku leha ngopfu kusukela wa xanu ku ya chikela sonto i vhiki kambe hi ngo tshuka hi amukela vanhu va ku ta hi ka mandhawu ya manyingi hikwalaho ka ku lunghela a siku leki ka 25 ka setembro kota va vonelele va xitarato va magezi mi lava ku ma siya hi mitirho leyi mi nga two yi maha kasi ku nga tswi koneka timhangu ta movha hikwalaho ka ku tlhangana loko ka vanhu se hi ya sungula ku vona kusukela ka tolo ku alomu dropeni swa ku ku ni swi nga to wa swi humelela hikwalaho ka ku kulungela siku leyi hikuva mitirho mi hi maha ku kota vaoneli va xitarato kasi ku nga tshuki ku onela timhaka ta ku fane ti nga oneka vhiki ki nga mbela kumbe hambi ni swin'wana swigelo swi ngo tshuka swi humelela swa timhaka ta mimovha.
2: Ku sungula hi kwala ku bonga hi ku lomu ka province ya hina ngeko hina ni thomo ka ku endzelo ka vhiki ka mavhiki ma nga mbela hi wa endzelo kambe lo le Zavala ka Pande kala ka vavhilakulu hi president wa hina kambe a va chembeli va ti komportarile khwatsi makunu wa huya kambe kwalaho ka ku ta kulungela siku ka masocho. Kasi i ntirho lowu xa wu sunguleleko hikusa loko hi karhi hi cuka ku fana leswi nga wula lomu province ya Nyambani kumvukolo mudorobeni ku ni lomu hi vhalavhala ku switarato ku ni lomu hi vaku yini kasi ku yini hi ku ni mintirho leyi mahawaka ya ncholololoko wa masocha ma kumeka kona makarhi mamaha inaka hi wala ku kombela ka vafambisi va mimovha leswaku va wuyisanyana ku pima kusa a mufambisi wa movha kwaza a konferiwa a tshamisiwa la ka vhula ti hundzile exikolweni xa vuchembeni ta wa kombela leswaku va wuyisanyana ku pima kasi ku yini a ku a nyimanyima leyi to vi kona mimovha yi ta ve yinyingi a vanhu va ta ve vanyingi ntawu hi wa kombela leswaku va nga xengwi hi ku vona vanhu vo tala va hundzisa mintsengo laha ka ku pakela vanhu a mhaka ya ku pakela vanhu ndza khola siku ni siku hi nga hi hlanganaku laha hi radio ha wulawula hi yona kani leswi xin'wana xikarato hi kumana kona xi leswaku va lava ku pakeliwa kambe va kumeka loko va sechiwa hi maphoyisa va kumeka va ve vona va kumeka kona swi va khunguvakanyisa ku sechiwa loko ntawu hi wala ku kombela nguvu ka yenhle munhu leswaku a kulwisana ni timhangu laha xitaratweni a swi seni ka maphoyisa basi wena u loko u ya nghena movha u tiva ku wona ku lowu movha lowu eyi o la ku xengwa hi mali loko u la ku ndzi pakela ma swi wona movha a wa ha na malungelo yo ndzi nghena ntawu va chembeli wa kombela leswaku va tshingisanyana timhaka ta segurance rodoviari ku nga ku yini ku landzelela timfanelo ta vufambisi ka movha kambe loko u ti landzelela swa kumeka swo khwa swo vevuka hikusa ha tolovela ku vula ku a ku sinalizara loko hi laha xitaratweni hi swi na ni lisima ngopfu mun'wana o suka hi laha sukaka hi kona a nga sinalizara mun'wana la ku nyima mun'wana a na ni movha wa minibazi kambe a nga na trela a pakela tisakwa sindzhaku a vhula tapa liya yi maha yini yi vhala a mapixika yakwe leswaku loyi a nga le ndzhaku a nga swi koti ku vona leswaku sweswi u yini u la ku nyima u pixikara bya tshuka na byona ku swi hi vangela timhangu na hi wala ku kombela ku loko u swi tiva swa ku la ku pakela lava trela kutani ku mahisa bagajere hi ku yini ku wo transformara movha u kumeka u nga ha maha leswi u nga fanele ku maha laha ka ku tata vanhu kambe a mulungu a nga maha movha i wulele ku lowu ndzi nga maha sweswi wu teka vambirhi wena u ku nada tenke wu teka mune a wa ha fambi hi matimba ya wona bya maha wu vangeka ku yini wu vanga swikarato ntawu hi wa kombela ngopfu swigelo leswo ni ku hi ti komportara hi amukela khwatsi vapfhumba
1: hiswona hi la ku gemeta a longolokulu wa hina hi swi kombe ku ni magezi lava ku ma siya hambi ni swin'wana leswi u nga kala ku swi siya u siyela vayingiseti
2: hi wala ku wulawula hi ku tsutsumisa mimovha a fikeleke hi sechile ku ringana kutani hi mayele mintirho yi ringanaku a 15 ni gi nga dza sechi kambe hi secha a 20 wa mimovha 30 wa yona yi khatisiwile hi ku tsutsuma yi nyingi mimovha leyi hi wa tsaka ku loko ku ve ni ku sechiwa loko hi nga kumi mimovha ku tsutsuma hi ku yini ku a ku tsutsuma xin'we xa swikelo wona ka timhangu to hle nga wulawula hi tona hambiloko swi hi kona swin'wana ku guma ku wuya laha ka ku tsutsumisa movha hi ku loko na u karhi u tsutsuma movha loko u wona nchumu xa laha ni laha wa karata ku u tsutsuma wona movha u nga ka senti 40 senti 60 para ku u ta wu wisa u ta tsuka ku kuma 20 40 wu nyima wa karata ntawu hi wala ku tlhohletela ku vula leswaku va hizwa laha ka timhaka ta ku tsutsumisa mimovha ngikona phoyisa a ngikona phoyisa a hi fambiseni khwatsi mimovha ku swi nyika lisima ka hina hi nga vafambisi va mimovha
1: hiswona hi bongile moyingiseti hi lao gemete hi laha longoloko mafambela lomu xitaratwini hi ta bonga loko ku chikelele hi tindlela letinene ta moyingiseti.

8 horas ni 50 minutes. Mwingi seti hilo gemeta mitiru wa hina hilirimi ya jitwa. Mitiru inga sungula chikati cha 4 horas ni 45 minutes. Kati se chikati cha 5 horas ule mahungu interesalu ni antena nasional. 5 horas ni 30 minutos, velo ngolo ko gichile murim. 5 horas ni 40 minutos, ule mahungu hichindao. 5 horas ni 50 minutos, matimu ya siku. 6 horas, jornal da manhã, interesalu ni antena nasional. 8 horas ni 10 minutos, ule mahungu hichindao. 8 horas ni 20 minutos, longo logo uma família lumfitara twin. Kasi mitiru hili nga hilmande ni kami na Sandra Masango na Ileraldo Minute. Hivi tu gonti nituwa Radio Msambiki. Hila kubeka kubonga kawa na hilo kuhilombile ndleve. Hikusimamo hilomba hakuwa mitiru ya matwe nilirimika ajitonga. Gichi ile huengi setile kinene kaingwa mitiru le ilanze lako.

0: Vanrinho Vanri, um galuzi logoloko, zumba.
1: Kumana nilivandre, ungaluzi longoloko,
0: mwama mwama.
2: Upusha undorele, kaira nupa nukuveta.
0: Hata
2: hiveti hibi majinari pusha undorele. Muhuni hibon, hengora nupa heva tunyavari, ngu respeta na babi batu. Urikeke kumba Dimitri netu uru, upusha undorele. Maji muhuni hizege nupu deru etu zifamilia kumilayo. E por isso sanana sako hibuzare ndanganu watu puriki. Hau tumisamaga na basi, idipoji ne guvenya gambi nupudu guvenya nguzi. Wa guvenya, e violensa psikoloji. Maji podu kumana gajitawu kamu kulikana basi. Nyao, ne podu guvenya. So podu kwa emwa nangu ngajiri karati. Kizir, enu avilegi. Mamai, papai, mumaru pudere kasana na sanu kisi sigira sa ku fragilizare então sana sa tu sigira nya muhiri
1: mama mama
3: hilipa mahungu makata ni Nelson Francisco inagulumba kasi mitumi ya nyaslambo muhono idia mundial senkaru tsiwele kasi kilinga umbwa fransa kumwaka wa 1997 aholu kasi fasidi swayitu kuyi gasi anga afana tsirinze muye yokuye anga thabadze mova aholu gasi ube gasi londota tsulili nyali dia mulya senkaru singo batega suhu himbya na i wa dinya ku sigiri dzimango kukusa dzimango dzingo tsika sidresa sira dzinyo karu ngedzingamu swaita midaba kuye atadze mova kama nawe amali ni mango ni mova ntangu limpo swaita
4: Vamanano, abo vindra soito go vetwa komofa. Namo wetanya nganya

0: nyangusedwe.
1: Ku mwaka wa 2024, Dante Jebel angabale kutsiku nga 6 nga julho nga 1968, Buenos Aires, litugula Argentina. Akumulovi Murisi, wuma wuna presidente nga televisão, koi gasi angabasenzimu AI, By the Rivers of Babylon, anakutumisa demi nga Espanyoli.

0: Ribongile Rodaria Silvestre, imbima kwa Hibela Goziani, Goziani ya tukote hingamba mwengi seti. Inasi mama hichigondela kubika chibehe ni mamu Suzana. Ngukwahi, ya temba lita kubaho, mama mivanga hiwa ngambewa wachipa chamusela kama nungu nuku ingapinda. Anasi mama divikidiwa, achi hitamusela mailanu, ni kubika chibehe, atia hingo biki sato na chibehe, ambini kumana mtona wakona.
1: Uchila kuhamba chibehe, ukatangurole la ukusu, kankamole wa ukusu ule. Urolela uchitamba. Urolela umuto uvanzela. Kukarolela uvanzela. Urolela ni makamba. Wana ule uwa kwa hazi kumbe uwa chitimu. So uvanzela uyaneka. Udianekili uoma. Uduomile. Uteka ukusuwa wena. Uveka utela ulogudinchira tuja wana utela achira tuka wena. Kumbe utela muka masaka. Se uvita. Ujitu wana tuwa senla kubika kwa kambenga kwa ligeni kama ubika kukusu. Ubika mimo umeka kukenu nchimake. Ndiche chidoto. Se uhelele. Ndiche chidoto kumbe mungu ngoma uduwa hombe keno ni ujitu. Se uhelele ukusu wa wena. Udehelete uloveka. Muka tikada tuwajubinti kadita tutahombe. Kumbe muka mabanyeru ni mabanyeru. Utela ukusu wa wena jaha. Uditete kwazi uthanga ukulela ngube moyo hela kula ukulela ka ukulela ubasi se uthela ka khadi ya wena ube mbuka dibangela da wena lo uthela mathi ulove ka durante undia uchithela nyasi mangwana ni minova so tanula usuka muchisuka hale ko suka hale ya nyasi kune so samari dire moshkitela twa mathumisa kwe se ukula ibasa iji jari dile para ku mabahale au kuzwalea masimandike muka chibehe kale ti thumisa mirava nkamolo wa chikale wo malembe mangapinda kusisa wanisa maredi majikunkwa se kuthumiswa maredi moshikitere uya hema thumisa ku maredi ko hekula u ikula ikula vya ipha ngwe phenga ni nirende kulava ingazumba kale ukuhatisa kune ale mavharuka akwaledi mathumisini ngari dia ine ni vakuphepa kuzoteka kuleka kutapirivhela tisuna wila kuni yayo sakala le so setaranyana ndawunyana u wila ukula ri dia wona ibasa chija uyaneka se ntawu disule dosuka ukuswana musuka ukusule ulisukile o tsatsata te go tsatsata tatu o reka molengo o ne mate mme mo soka go mothela mate mole mo ka dikolo di khosotile se mo re o reka ndi khosota kona o thela mole ka re dija wa go kwara ja o wa kwara o khosule o le wa kwarile se ja o no wa beka go nga o go ne wa go ndo go da ntona nga go kwalekere ka mbuje a ne na beka he wa o di di go da ona da ntona ka mbwa thela o puto pronto uthevela ndini wa wena tsanze ka tikhadita wona ta ukuso ubhika chibecha wena ungula ntona udonga ngoti ntona ugwita jako sala ntu mo uthevela chibecha wena uthevelela chibeho uthevela ndichiza chiwo majimati ta chipita hamba ka mbaba chimahamba ba wobanga ngotamo nkuhala twasela mbani uchichi ndingatokona uchitetsesanzeka uchitsanzeka ndikati mati ya mati mesha. Mase hakula nthumo atikhuni. Kula atikhuni tatingo uthuma kuthivelela usikumisika uthivelela. Jiza jibanga jimababa. Chide mahelemba bototo ha se hawa se jibanga ja. Se unulela muleka tikhadi mule. Uphatekela mukaka ka sisela usikunsiselo sakali sokarala se para matiale matsobale. Simba disobile mati. Durante um dia eu conganha, sou do acesso bom, se soubile já, se o pate que lá girado, o de pate que tá girado, como é que o nindi não quer colar tem guingua, o vegetal guingua o naichi com a coisa bem coisa girado, o vegetal guingua o na hale, se o mais o do já se o bangue bem só bambate lá já para ter tudo o mate papa tele, o bambate lá. O vegetal achará tu aí o ativelel andi o golo o se ativelel já assim a gente mata um bongo pronto chegou mais um beijo aí na se do homem ele tá bom já a gente tem papo o travessa da camuna por dois dias lá achará tu já dois dias lá achará tu já na babangu o sol lava kumbe ndi bandi da wena kumbe ndi panelo da hombo beta mwa ndi panel pronto hambile chibesha we
0: msana kwa hidigiti chidichi msana kwa hidigiti chibehe ni mtona mpimo kwa higemeta mnongono kwetu nyansi mnongono kwetu mwingi city ngonga tsimbiti so tsumelo bendula nyansi sandra masango tomas valo adi kolana kamichini di sweet ina tsumele huye di viki di taku ni ungwe ni mnongono
2: mwasikati ni kuanza.

Bongere hana Sandra Masangu ngonongono kuyonga heninga ya temba taku kawengi settinga vaidi hokide nguhaka kunene ngumadza seta ora ina mana mahungu

0: ani waka district ya murumbene mwe ngembani kungotu dizambidi mwe do adia ningatima hamtumo wa mpeza mbini ya mola ningamano adilini timale ya kufali iswamu Inkumbekisi wa mfumu amu wa provisi ya ngembani Nguwa kombela kuka batengi niwa miganga hambini wa mabanza Kasikuma ningela mahungu ya kwela na nikuheta chikaratu Chakucha disavanana basi na hokedu wa nguntanga Ani waka distritu ya mashishi ya mwe ngembani Watu wambili watakuwa chisengela kama mtumu ya siguranza sosial Nguwa ngova chivuneka kama tikaria wa sibiliuwa Ngusihiwa asa kufana nisaku ugea hambi nisikaringana Mokata mahungu makumanza nikamina Sandra Masangu Luis Batista kumina nikamichini Dishiti Kungotwe aniwa ka distritu ya Murumbene amwe ngembani dizambidi mwedo adidi nga wadichimanwa nitimaleta kufaliswa dihungu ditaku ni abilu nyakundela.
1: Chikanisono ka Murumbene kona mwe nyambani kungodwe dizambidi mwedo do tumisa mali ya mpesa na emola ya kudinga na mwaka doji milimetikaji na edia ufalusu. Aduhuti sidungu mapoisa takuma liwi mani hai. Acha msele doke ni imwe iwa kilienta angatsula chila kwa depositara mali iwa Kambe aditsude adusala tumbula doke ni manota ya wa mambili amili mili nga ufalu usu Aderu ufumane iningilo mahungu mapoi sani kona mwe nyambane Awa mba doke ni kachua chikati dizambili wa dingodwe Kulawe kukuni kuditsula ya shusisu wangu mahungu ya lingavati shimuma usa Nguka yu na iwa nzila aderu ufumane Akumbela kabote batu kuhini kuvetu wonela Nguko yingi mali ya ufalusu iba kuchitibila amuwa nyambane.
2: Timahikidi ka district ya Murumbene inyantazani yu achituma kama ya mola ni maimpeza. Kambi adimanu ni mali yuwa akene adu ninge tongu untu angashilo depositara mali yuwa. Kambi atikidi mali ya chiningando ni wakwe hachinko mbela kuwachia depositara kaombi ukalu. Kambi adisikutidi niwa manikida chitumbulwa ingolwa kasi yekota kuutza iswa ubi huwanga uma.
1: Matri ya adertu ufumani ningilo mahungu mapoi sani ni kungolwa katiza mbidi mwedu chikonsu nunga Murumbene dinga manwa ni mapepe mambidi amili mitikaja ufalusu nguma poisa.
0: Nkumbekisi wa mfumu amu wa provinsi ya ngembani nguwa kumbela kuka batenge liwa miganga hambini wa mabanza kasikuwa ningela mahungu ya kuhela na nikuheta chikaratu chakucha disavanana basi na hokelo nguntanga. Paulo Masangu.
3: Sekretari wa mfumu wa provinsi ya ngembani Arseni ya Masingi akucha kasiva hanya wa distritu ya ngembani kuviva chitingetela amu wa kakudwa ni sikaratu siwa sa vanana va sinziswa kukuviva chia ukati na varingari vadoto kakulanda Arseni ya Masingi makaiwa nguyo anayitumetela kuhusana kukula katinzila tuwa tatineni ka vanana hambikambi ni miloru yawe ene akamsedi tuatakona batangili va miganga va tichichi hambini chotsi chitsungu kula kuvi chichi pinyama ni kukotela kasi amu migangani indani kakuvi kuchina kota kupumba imoyo huo utakuna uchioneka amu waka provinsia iwa ya ngembani tangili huwa akamsedi kambi ngu sikaratu siwa sa watu vawa vati dayaku ambi ni kuvi kuchoneka kambi sikaratu sa timhangu ta mimofa Arseni ya Masingi akamsedi makaiwa mbimusi anga losana ni chitsungu cha distritu iwa ya Umweni nsana kasi kakuvi adi losana ni chitsungu ngene anga tangela mitsangano mimbidi wakata uwe uchipata watangili wa miganga ambi ni mapostu cha administrativu ambi kambi ni vambi vambumbako infumo wa distritu ya Umweni awa wa mbidi uwe uchipata watangili wa miganga kuku validrishku monetarius ngu maguitu ka lefumbala kwe ave achi endela kanganga wa mubalu ahawa anga ya wanangu hafu hima kungu yukari matako na majiseketelwa ngu timali ati watidona kungu Fidel kukela chidropanani cha Umweni Paulo Masangu Deshidi.
0: ani waka district ya Mashishi amwa nyembani vathu vambidi ngovongo vachivuneka ngusakudya hambini sikarinyana ngokwaka mitumo ita kuchimaha ngusiguransa sosiali vathu vavo ngovongo vachiamukela sakudya sakufana nempunga mpupu sepo mafura tisumu chukela hambini sikarinyana simbidisa kutsimbila ngusona vathu vavo vachiti balisa kamitumo ya siguransa sosiali vataku vachisenga kambe kasikuvunetetela kata utumi wawe. Iningelo wa mahungu aniwa siguransa sosiala mwenye mbani januaru jenga. Ngomba kuti tako mitumu ya nguita ku ijima handane kau kunungela jipimu cha 37 wa malembe wanti uleya. Aonga wa jivuneka ngusi hiwa siwa. Waveka kubonga.
4: Aisa nifada kone mbonga na itakide. Ngimu ya nguwana kukwe. Ngudundu kwa avanya wabanyifanya nao. Kupo mboregera majuku kwa nguwa. You money and I bong and start. Bella Girkon. Eh, to me, the logic book. If Bella was a book, Bella Girkon. I will call at that small mind. Can you see to Manga Batum, Prick, Segredi, and Win Tumtun Wise, Major Barry, and live ready success. For me, the value, if I threw a coin at
5: Yungutaka, for cases you must think of my Spencer, I can see the money. My money here, second, very ready. Utuma kwangu ningapumtuma zaga sikiswe sigana ni wale wangu dandrago ni wale wangu wale kwao analandisa na yule etu tempo yo inu utuma diskontaro watumutuno para uomo hongora ku uomo hongori kukanu wawo maizu baro suonago uomo tumakonda propra uona kuzwono maazu hongora wale nyana lidele Nina tuma nene karate umanera kandisa nuhambuwa.
0: Patenge iliva miganga nguwa watakuba chibonga hambini kukujitela wangwani vahanyi kasikuwa chibalisa kamitumu ya siguranza sosiali.
6: Umberto José Gomes, secretário do bairro. Nyo lomba kini hatavoto. A primeira coisa nyo bonga isi ingata ningwa muhuno. Bonga tumuwa kuna wana isi watumago. Porque muhuno kursigo watu watavo. Tika maneka na watakide. Na wadiga rada kumitumuye wa kunawe. Porque vombo wakuni zibanga zao. Vombo wakuni zinegosi zao. Kwa wakonsigiri kukira zi beza umu wakweteka umu. Vokala wana humba wadandra warini. Wasi manu paswa. Já é todo o homem que tu vai saber vai logo nos seguir só vai naquele parte hoje para mana o passeio a menos nada se somos a nana vai na cidade ou somos a nana se nada andar na cidade coi gás eu ainda não acabei de tomar papai toma gente mano isso coi ainda não coi cara tu já é porque o era trabalhador desde o cara agora tomar romos a cumprir a reformar Infelizmente, eu pagar da tua. Muito obrigado.
7: Nelson Arthur Nemba. Minha gutara no Bonga, no Gutaca, Kutumuwa, Inas, Ismungadira, minha gutamuta, ninga, qualquer coisa, membro ato, papai ato, amigo ato, no Gutaca, Munga Emenicava, tenho musi, mo avançar no programa em Munayo, minha passe. Ya tsabu komunitari oyi sempre muthu moya ngaba avanya kukuthuma ate kumana reforma iyi abadzithumela aba olanga bari makarinya sibasekaraze kuindia porque mamai komunya mai wai kuyanga badwana kukweta muthu amuli padzita pao pra kumukhosa na ngoko kazidibanyi olisi nakuvukanya na padwana kana rini na ngoko na kukarinya ate kazidibanyi sinavuvuka padwana
0: Ichengisa matu ya watengeli wa miganga wa chindinda nzeweka vahanyi wanua kadistritu ya Mashish kasikuwa tibalisa kamitumu ya siguransa sosial. Raju Msambiki shtichi chenye mbani mahungu ngodidimi da chichupi. Infumu wadidoropa da inge mbani nguta ku uchimu hamtumu wakuheta chikaratu chaku ya kamingoma vidia hansi kamlayo. Wanaba umbile kambeti taku mingoma aya itaku ichia kwa isi zivi ngumfumu nguita ku ichima hakasiku didoropa disumela diya msana. Kukoneho kayambi mbama hamtumu wakuonelela yote mingoma aya ya kaku amuadropa nika inge mbani. Kukuhaka mtumu wakue kuchimana chipimu cha mtano wa mingoma ni raru ayo ingawa ichimana kamigangwa kuhambana mbana ya mwadropanika inyembani. Iningeli wa mahungu ani wakanti ule wata mapoisa ya mfumu wa doropa na inyembani Honoru Emilio. Aumbele titakuka mtano wa mingoma ni raru chipimu ni mtano ni mbidi ngu ingawa ichitilizelwa. Emilio ngomba kutitaku miganga ya kufana na nili Berdadi hambini mwele. Nguye itaku ichone kangutu timhakati wataku ya kwa mingomwa ahanzika mlayu. Ene wajisani sakambi titaku mfumu wa dropa dae nyimbani. Nguye simama kuchuma hamitumo kasukuma na ingwa ni mingomwa ya itaku ichia kwa dia ahanzika mlayu.
8: Lavai wa aka kuhanjika nao bataisiwa. Wako ono lavai wakuma kwa wawona loku uchikelewa hii grupu ya fiskalizasao. Ntao habula na wena, ntao hiku butisa ku uno aka na unga nyiki wanga lisensa kasi juini. Ntao lejuito bula hina luku hizwa nana hiku konseliara pra ku unyima ku aka ufambo ya ngini sama dokumento ya wena konseli munisipa. Ja, luku hii wanusha ku hiku jweli likali pra unga simami ku aka. Wana wosi mama ku aka. Tsuka ja hiku nyika ini amulta. Amulta ya ku uaka na unga nyiki wanga lisensi. Isangula hii 20 mil. Hii gama ka 80 mil.
0: Iti matri ya Honoru Emilio ikuningelu wa mahongo ni wakati wata mapoisa ya mfumu wa doropa dae ngembani. Chibobu hata ngu mtumoto kuchimaha wako wanelela mingomwa itakuichi ya kwa amu wa doropa nika ngembani. Basi mwengi seti, ngunzila hila ugemeta mahungo ya tui ya nyasi. Mahungo mangati manzani kami na Sandra Masangu, Luis Batista tikonla ni kamichini, Dishiti.
9: Mwengi side mahungu ya inyambani.
10: Bunge Sandra Masango ni mahungu ya wakinanidza 7 hora jini 13 minutu jingumadza 7:20 inangono kwa bela kunyumbani hibula.

0: Faranyane, you are so good to me. One nene paranikene, abuata nguchingiza, embele nguchingiza. Inani zaseto raji vinde minuduri muna wazibili nungono kwa anumwa iziva. Wengi su nene. Bela ngunyumbani hibula. Nungono kwa kubula ni madota hambini masungulu katika. Siku mahi chamusela nguta utomi wa unene. Bela ngunyumbani hibula. Ngutona wengi siva Radio Mosambiki kanono ko bela ngunyumbani hibula. Hizibila kuhibula ni madota ni masungu kati. Imuno hilita manadi soch wakalekan juni. Ngeni hino wachibula na yungu utumuanga wachi uhanya na tianga wachi tizibila kuhanya ni kwakwe. I Frederick Unzwalo. Kota ningabanchi uomba aviden soch wa aviden juni. Imani Frederick Wakanzwalo.
1: Frederick Unzwalo. Imonono wa Zakarias Bukela Wakanzwalo Nomela district ya Omwini localidad Golu povuado Nzwalo nichivela kwa chamule nikulela mule ntuku kabase ngo tsimbila shota utomi manje nichivela kwa chamu Kanzwalo
0: nguma dembe muni kumwendo kwa kusisa tanga yako
1: kati siziku nichisisa porque já não muito nem hanya ako é a nível que o lingo 1963 26 de agosto
0: o zamele kuba o chijela pela ngalu chijela higo chwela toneto kona madembeyo ungaba uchwele kwa kuvide ya masakanelo akona
1: ya masakanelo akona kota kama akona porque ani ni katidu kwa chikolo ni kama wa ukoloni Nili chikolwani pre-primaria kama kono kudini pre-primaria tangena primera class madutrina kama kono dikarata luko uchi khongeli katolika ni wa katolika uchi khongeli hale usamukeli chikolwani udio brigade ku uya chikolwani uya ka dutrina ungena chikolwani ja ngono tuma ku chitikarata awanga chidunda methodist nena chiya ka methodist Já, ani ninga kulela ka katolka, nikulela ko halen gonda katolka.
0: Kona hale misa ngaho mwini.
1: Ya, misa ngaho mwini mesh. Ako ninga batizaro kambe ngu 1968 nipinda nishikirishimarion mesh muano. Já atikuwa. Ninga gonda anti kwarta klasi.
0: Ya antiku sistema.
1: Ya antiku sistema, nipasili kwarta klasi ko 1980. E 81 hichia omwini ku yange na sekundari kana gonda ni hetelela ngu maka ya situasao
0: ya imbi
1: hitota danwa muleko epa usish kumunti ni idedanyana ya normali niti ni zanofi andu ni keto kunia usochwani pronji chateri nara chikolo chiema kuhale kule hinga usochwani pronji atini ku hinga guita usochwani tangi wana tumwanyani
0: usochwani ubede ngu didembe muni
1: usochwani ubede ngu mili no senji o itenta yu ncha trenara nampula nchiheta ngu o itenti doshi ichipinda anuuya kumandanti provincial wangu ati Domingos Fondo
0: Unzi vile phone?
1: Ngoto.
0: Wakona chikarata ngoto?
1: Ngoto. Kumandati ngena nga ku... Na milawa mchitume ma defendera district yangu. Eni proper phone. Ata hiteka kompanya yonzi hitako hangi nyambani. Nyambani kule hinga ta distribuiru wa... Yimu hawa batalyao. Aku inga kukaichia zavala kuhua defendera district yangu phone. Nizi vile nika manga chada. Nidi huko hale.
0: Idu wakaliza kujane ni Fondo, mungulunga chala kanya imashi yako?
1: Ya, na alakanya, ati wakomanya na wantima, chidunda maokulu.

0: Mudam-se os tempos. Mantém-se a estação dos moçambicanos. R.M. Construindo a nação.
1: Ele cá 21 horas e 10 minutos em Moçambique, Tchati Tchati Xoco Tamahungo, Lamato Anza, em 22 horas. Balonho Saloha Manuel Chimel, Loian Himlosaco, Chimel, e Terria de Xoco Mhaka.
2: Gabelele Inaculuri no Ministério Oranzeca, Lomo a Inhambani, Gucare, Kumaiwa, Amitiro, Yaku, Yaku Daiwa. Avanhu lava va kumeka kona va kare va xaniseka eka mabati yo hambanahambana a swilulezo byi kumeka endzeni ka vhiki leyi ku tanga ve ku kulungeriwa a siku ga masochwa kwalomu Nyambani ku kumeka na ku kare ku lunghiseriwa a mubuzo wa letitela nako ni primary edition ya cerveja mhaka yi tanga ve yi woneka a Praia de Tofu kwalomu a doropeni ga Inyambani. A swivambana bya tikuga Mozambique hi leswi swona swi nga swi kota ku ve swi humelela a phambeni ka ntlawa wa Ilies Mauritius, 5 wa swigolo swo hlamuliwa hi Dangarila i Hansi wu nga ve wu woneka ku gambuka legi ga wazibile. Vumela muyingiseti ni Inakuluri a ku ve tinhlokomhaka ta mahungu ku ya na to loko ku ta chikela swikati swa ma-22 hours kala seyo hi le ka ku malunghisela.
1: Bungil Manuel Malungiselene, kala 22 horas. I'm lost in change, Glumba Valdemiro José, que está no Covid, nascer de novo.

0: Gepele le mungisetu ura nzeka wa Radio Mosambiki. Aitla wa wajimambana watikuga Mosambiki ilu unga ve uba. Aka gambuka wazibiluwi. Aitla wa maili ya Mauritius ya shikwala kakani wa jugulu. Shulta murwahi dangarila. Lumu inyambani kukare kumekana kukare kumahiwa amitiru ya udai kalano. Lababona la shaniseka kuhi kama badi yo hamba nambana ajululeje. Jukumeka nzeni ka ukulungi ili gasikuga masochwa. Apraya ya tofu lomu inyambani itavei angarela iwa zihlanu ni mulungisu achachawu sangula wakufitani wa Festival di Cerveja. Leti niti mwanyani hito na jikuwa kumakata mahungu ya sikuliki ganyamuka. Mahungu mea kumeka ku Amandlini, Kamina Manuel Chimele, shumuna Luis Batista, hene umbiriga hene kuingisu tiligi ginene. Heta sangula hihungu legi gakutaki sagia lana kuni kuwe atimamba tati kuga Mosambiki. Tishukuti ili akuwe tihumelela aka gambuga nyamuka pambeni kakawa wa ili ya Maurisi ya shikwala haka kanu wa jugulu lako tlamuliwa hii dangarila. Ajugulu ujata wa jimambana ujata kufitani wa subi event hile jizona jingave jichiliwa haye na aliri kuna jinguna Kensani Michelle akachihenga cho sangula kase akachihenga cha umbiri aliri hilo ya angave achela ajugulu cha unaru cha kusuketela kayena kasi riza hiya naloi angave avala hika letela nangunu uchiri gajugulu ujata wa jimambana. Ikwala haka kuwe atawati mamba uhumelele. Kurinzalo lijaku amanzi kukubelwa. Ayi mwanyani amikawa. Kasi akutiva lijaku. Jimamba na jati kuga Mosambiki. Jita jikota akuwe jikumeka. Aka chachahi ya kukawone hulo ulema meshinaji. Na kutiveka kulijaku atawawa Angola. Hilo uona ufanele kuwe ukinginzana amanzi kunikawawa lizotu. Kasi amalawu yenau itabela nikawawa kumurish. Ikwala haka mapalisa na lawa ya kutagisa mangabe maoneka aka gambu gasi kuganya muka. Sanzula Jeremiah lui yena atolo ukuwa awula wala shungetani. Hilo itela na kuni bola lumuka profesa inyambani. Hilo yena anga kumbikisa akutaka kakwe.
1: Itakili nguvu enyika tamu wa hombe nguvu ati mambata hina tinga wina. Ya jutiwa ki akuwina luku. Hiteki timamba titekela kungena lo muka fazi seguinte la kurinzela tingwani tisela sauntibelako manje hina hitiriri tiruwa hina hiwinile.
0: Sanzula Jeremiah na akare awulawula hikutaka anzako kakuwe atlawa wa jimambana jama subi vinti ushikutili akuwe uba atlawa wa Ilyesh Mauritius hikwala haka kanu wa jigulu jaku samuluwa dangarila. Hita simama ni mahungu yasi kuganya muka na hiwala jaku apala yali tofu kwa lumu inyambani itave yangarela wazihlanu jungu ni mulungisu atchachawu sangula wakuwetani wa primary edition ya Festival ya Cerveja. Armindo Masingi.
2: Mfumu wa provinsi inyambani kwa la kanza ulule ya tantu mnu kunirulelo ukaregu mpetisela kulungisela lezi si tungave hizu wanda kumpele nika viki na hiwala mbuzu wajala. Mbuzu sangula wajala luma provinsi. Hina baba Samuel Junior jikomba ku kungata haa kiele kachumu kambuzu lo hiyo kawana wajala.
3: Jela kutimbisa zvako aya kungatabuziwa adzvala basi kuta venu kugunzisiwa ku adzvala gemaisiwa kuyine prakula kuno adzvala kula kugenisa kuyine praku zvinga kumahemala kuta venu kambe magastronomia zvako hambana hambana zvakuga prakota ku hiwo palusha azvakugani zvakugali zvigiswa zvigiwa kulumuka province ya hen kuta venu ne spectacle musical ni musika ya DJ lumuka ma spectacle musical hita amukele ikukusangula uma banda ya Joni kubenge he solo brad kutave na 20 finger kutave na hot blaze gorwan kutave na classic nova ni vanwane va kutala tala ba lo munyambane ula ula heva Eddie Rob ula ula heva Altico ula ula na va Juliana de Sousa kambe va kutala nguvu vato patsana na hina para ikota ku hlakana akumphela lokuka viko
2: makono la o magezu ya Samuel Junior na ku himurangeli wata ntumbunu ku rulelo lomu ainyambane na thembisa ku amubuzu lo ulungiselo ka sikumphela lo ka viko tabe umaheka lomu drop and ganyambane utave umaheka apraya dutofu
0: ibongile na kulori Armindo Masingi kase he wazihlanu kutave kukulungelwa anzeni kati kuga Mosambiki asikuga masochwa hekwala ka makaleyo kukumeka na kukare kumlonzo utiwa amitiri yo hamba nambana iyala na kuni kuve kudahiwa avanhu lava vangani zvikaratu zvamabadzi yo tsalangana ina kulori Avelino Antonio.
4: Avabadri lava vanga kuma thomo gakuve va operariwa chipitali cha Chikuki kufambeni ka phulu legi gakuda hambini ku operara vana tiko lava xanisekaku hi mabadri yo tsalangana ndzimeni ya kulungela ka siku ga masocha wa zihlanlo ya ka yena va kombekisa ku tsaka hi leswi va khomisiwa ku chizona a chipitali. Amtirara di Msambiki wazibililoi ili chipitali cha Chikuki ya bula ni vanganana la vangahela habisheni na varinzela katigadri gakungena lumusaleni kasi vakuma opera sound. Ivana tiko la vangani mabadri otsalangana vanyingi vangarinzela malembi ya manyingi na vahilumuka kushaniseka. Vona vali varinzele zwaku kumpeleni katiru lowu vati zwakwati kambe na vadahilwi. Vabonga mfumo wa tiko ga Msambiki hi kuve wu pinyamili ndzimeni ya kuve uneha a vadokodela ha kusuhani kasi ku ta wona mabadri adri.
5: Abil Pedro.
6: Zvini zvikarata.
5: Ritiho. Ibayisa.
6: Se yola hola kuma operasao. Utizisa kuyini?
5: Ah, ndiza ben.
6: Laha madala. Male manganunga nawo.
7: Dzani 49 viwa malembe. Dzikaratewa he mababi ya Chikuna. Sto adoja ndi nani mahatra tamendi la hospital lesi. Majina nyimela operasao.
8: Philip Samantha 65 ano.
6: Ukarato he.
8: Tenho o dorsal esquerdo. Adoja ndi.
6: Se já utizisa kuyini? Qual é o problema ou ela colongsiu?
8: Meio feliz porque ainda não foi tratado, mas chegado o momento é de sentir-me aliviado.
4: E na quarta de Moçambique na Conam, vive hula hula hospital cha Chikuki na Mauro Givlisa. Anga musocho akata kumbiri dokodela wa hombingovu loi arangela ku chikwata le chidaha ku vanhu a hospital cha Chikuki. Yena ina ku hambile swikunga ku amasiku masangula ku kama makunhu hikuva phulu legi famba kala wa zina cha vhumela chikhata ya ku ko va wihini wihi loyi a nga lumuka kukarateka a tshinela kusuhani laha chipitali. Vona va nga ta tlhela ka maputsu va siya vanhu laha bixeni na va nga dahiwangi.
9: Na verdade já temos listas um pouco apertadas, mas isto é só chegar e ir à consulta de cirurgia. Então a equipe do hospital é que recebe os doentes e encaminha para o programa.
4: Magezu ya Mauro Givlisa anga dokodela kheta kumbiri musochwa lwe arangela ku chikwata lechitirela ku machichi akudaha vanhu chipitali cha Chikuki. Kunga ya Chikuki basi. Amitruleyi yimahaka kwa chipitali cha hombi cha lomunyambani kwa le drope ni gaya nyambani hambi nile kama singi. Ahungulegi, kiposuwa hemina Avelino Antonio kusukela machichi.
0: Akubanatu wachikanikisu chali kafonyo lolo kwa lomuka profesa inyambani Valdimiro da Georgina ilu yena angave aku ajahala veki akubewa nanavaku atanga inga woni vafamba vama uhasa hasa lomu kama ndau ya kuhlakanela kona nguvu nguvu au sikwini. Amoja Alberto.
10: Amagisilawa, ive amamaha anzeni kamtiru ya unyikili ga uniforme ungave umaheka le shkola bazika cha mkuhini. Valdimir da Georgina, iwulili lijaku kuhunza katlaris lowo amfumu ungatave unyikela atitelelo kama nanalava tuweva kumeka kama ndao kukumuwa huko na achingwere hambila wafambako usiku.
11: Os papais ficam a dormir e pensam que as crianças estão em casa enquanto as crianças estão no mercado a disputarem bebidas alcoólicas com pessoas adultas. O que nós viemos hoje para dizer é que não queremos nenhuma criança no período noturno nos locais de diversão.
10: Kwa he Valdimir da Georgina, Murangele, Wadoropa, Gakafanyololo, Kuala Moka, Provincia ya Inyambani, na Ula Ula, Heutatiyi, Gavanana, Kasi, Vanga Fambe, Ausiku, Ambuku viva kumega kamandalo ku, Chewa kukona, Jungere. Mahungulawa, Manyikilwa Himina, Amonj Albert Kuskotelaseno, Kapela, Gakafanyololo.
0: Heta vala, Amahunguyasi kuganya munga, na hekongoma, Kahungwin, le, mukumbikisi wa mfumu tsinza lomu a inyambana anga sekretari di stadu angave atirela kona akasikulikiga nyamukla leyo iwulili arsene masingile zwaku akuve avanana vatekwa atitanga na tinga vumeli zwifanele kuve zwikhelela andzaku. Danielson Nyakhula.
12: Amkumbetisi wa mfumo wa tsinza kwa provinsi ya Inyambane Arsenia Masingi yeye anakombela ku avarangeli va miganga hambi ni va church kasikuva hasha amahungu ya kunga honeki amichado ya zvivanana hichiputikesi kunga union prematuras Arsenia Masingi awavulaula amambirilu lumuka hunwini langa kumeka amalienzu ya siku jimwe langa kumeka abula ni varangeli va miganga hambi ni chitsungu a sekretaria di stado auleluku zvinifanelo kasi kwa avanana vakula hi tingela tinene kasi kuva nga tingheniseli laka michado na vahi vanana a chin'wana chikhalu a nga kumeka a chikombekisa hi lexi xa timhangu ta mimovha tikumeka ku tihoneka aka masiku lawa ma hundzaku Arsenia Masingi a vuleleku ku zwi ni mfanelo kasi kuva vachimbeli va fambisa hi ndlela leyinene a kusukela ka xidoropana lexi a hungu leyi gi rhumeliwa mina Danielson Nyakula.
0: Basi mwingise timhangu ya Radio Mozambique manyimala loko ma ku chikelelela ku lavekaku hi kona wo si lambi Luis Batista a nga sasisela michini kasi Manuel Chimeli yena a nga tsala a tlhela a ma hendleleta salani.
13: Muzile mahungu ya Inyambane.
14: Kana vula kama shirami kama mumu hichikamu ya kusawana mungiseti uchigeru cha kumaka kahina yumba nyanzi wetia mungiseti radio mungiseti
15: Radio Mozambique ao serviço do cidadão.
16: As inscrições para o Desengoma de Zanhambane 2026 estão a chegar ao fim. Falta pouco, mas ainda vai a tempo de participar.
17: Desengoma de Zanhambane.
16: Pode inscrever-se online através do www.rmplay.co.mz em paradas musicais, selecionando Desengoma de Zanhambane. E agora ficou ainda mais fácil, já pode também fazer a sua inscrição presencialmente na Secretaria da Rádio Moçambique, emissora provincial de Inhambane. Atenção! Só podem concorrer artistas residentes na província de Inhambane. Para dúvidas ou mais informações, contacte a produção pelo WhatsApp 86 79 59 167. Não deixe para depois. Inscreva-se já e habilite-se a ganhar valiosos prémios. Desengoma de Zanhambane 2026. A nossa música, a nossa cultura, a nossa identidade.
18: Jean-Roger.

mali yo kare kula ku mali leyi se u ya gana senyora ku teka mali angalaka mutini suka wa sihlanu uya nsoto yeye kula ku ve hlengelana na mamani ni vana salamu ka ku tsona muchikan'we nakona loko se u kumeka mpondo yo kare hlengelani hiya ka mafuyani hetaka u change ga Justino Baka matazwa ku vava uma 22:30 ku tilongoloko wa matimu ya siku

0: matimu ya siku.
1: 22 ka setembro isiku gapaila ya Monapu. Musangula matimu ya siku malomandlene kamina Americo Mukumba, Marcos Pedro e Kaubasopi Gamichini. Monapo imaha a mbingano wa dzungeni ni chongo wa Sapateroni, ngwalungu ni reserva florestal di Maziotela, mutula gambo ni nakala a velha mupela gambo ni chongo wa Napai. A paila ga Monapo, gitamakanyiwa hi michongo yi nyingi na kuhekulo uti gwa kungovu i Rio Monapo. Apa ila gama na po kuwe ni kama wako na loo ginga wala ulisa kama kunga habenzuliwa angovu a jigama na kona na banzelo angovu wa karusu abahanywa monapo vua kota ku terenze veta hika tirulowu jimaha ku amasikona lawa a distrito ayaha kuti kutikombikisa hika u benzulilegu. Monapo, chimakalembe ga 2012, chidoropana chotufuma hachochi, kambi kwale wakala akuwa distrito, yuhunza yive doropa. Achifini ka votli mahanyi wa Monapo. Hisi kugufana ni gegi lejo. Relembro de 1828, ao alusar o nome Chaka Zulu, e vemos só o Wokaratangovo, Angamaha, Lijaku, Abazulu, Batigua, Niko Chaviwa, a Missa Beniot. Yena, Nivatralevaque, Vave Vachongolwale, Vangahanyakona, Hadingzuayo, Lokuaku Lenyeni, Itipatil, Nivanguan Vanvacha, Vatangana Yakwe, Nakuhiku, e ve at Kompikisa Hilumka Kulwa. A gachikota lecho, bituga kwe gwasangola kuzwala, na agamile ku se a chicha a matlinga ya maluela. Jwati komba ku awatavi murangeli. Makunu, jma hitile lecho, in 1816, daha angahunza a rangela abazulu. Basi muingi set, amatimu yanya muntla, ahimata tangi ahihi, hete 22 ka setembro, isiku ga paila ya Monapo. Na kona hite isiku gufana ni gegi lejo hilembe ga 1828 awaluza utomi Chaka Zulu. Ama timulawa malongiselu imakela ma hingilite wa hamina Americo Mukumba, Marcos Pedro e Veka Ubasopi Gamichini.
0: Zile amatimu ya siku.